nangyari amat iya pala we gantang amay gantang kumaya takare